wa ne si ki hatu e kakini nakamona ku ne se ski mayu e ku kuita sitte e ku yo koneta e pena ki kapu no e kaniwate